0: Oi, Manala. Ako yari kambas.
1: Sinaka, rusto bot kargo nga ako siya. Pero siya ay, ili metab sa kaya siya yari.
0: Ah, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya,
2: Estadio Buenas Nuevas 95.3.